Hey, sauraro, assalamu alaikum, rahmatullahi wabarakatuh. Welcome da kasance da kai da asuhin wannan rana ta Juma'atu babbar rana wata ta kasance 15 ga watan Rabiul Awwal shekara 1448 da hijirin shi ya halitta annabawan sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina daidai da 28 ga watan Agusta na shekarar 2026 miladiya. Sunana Binta Abdullahi Fulani da Allah zan cigaba da kasancewa da misararo daga yanzu zuwa ƙarfe 10 na safiya, inda za mu kawo shirye-shirye masu ƙaitarwa, ilmantarwa da kuma gamsarwa. A radio Kafaci da ke gabatar da shirye-shiryenta cikin sa'o'i 24 babu ƙaƙƙautawa a cikin harshen Hausa, zalla 200 da mun bunƙasa rashin al'ummar Hausawa da ta arewacin Najeriya, sanar da baka labarai da damuwarsu a lokacin da suke wakana kai tsaye da kanan gida da ƙasa da kuma ƙasashe na ƙetare ga tattaunawa kan muhimman batutuwa da suka shafi zamantakewar ɗan adam da kuma labarai na aikin gona, har ma da na wasanni da kanan gida da ƙasa da kuma ƙasashe na ƙetare. Muna roƙon Allah maɗaukin sarki ba mu lafiya da zaman lafiya, ƴan uwa da ba su da lafiya, gidaje da asitoci, Allah ya tada kafaɗinsu da muke da ita, Allah ya inganta wa na tamu, Allah ya jiƙa mu gabata mu, Allah ya gafarta musu, Allah ya ji tarhama a kabarinsu, ko irin tamu ta zo, Allah ya sa mu cika da imani, amin sunma amin. Allah ya rawa da mugunci da mugungani, Allah ya raba mu da sharri, masharrata mutum ko aljanya, Allah ka duk sa mu nufi kowa da sharri, duk wanda ya nufi mu da sharri, ya Allah ka yi mana maganinsa, amin sunma amin. Ya Allah ka biya wanda buƙatar mana alkhairi, ka gafarta mana zunuban mu na fili da na ɓoye, ka inganta zakatanmu, ka ƙara mana imani a zakatanmu, amin sunma amin. Ya Allah ka taya shugabannin mu roƙo, ya Allah ka ba mu shugabanni na gari, ka taya su roƙo, ka ba su ikon sauke nauyin al'umma da ya rataya a wuyansu, kuma al'umma ka ba mu ikon ya shugabanni biyayya da kuma addu'o'i, amin sunma amin. Ya Allah ka ba mu damu nami albarka, ya Allah ka sa mu gama da duniya lafiya, ya Allah ka sa ranar ƙarshen mu a duniya ta zama rana mafi farin ciki a gare mu, amin sunma amin. Yanzu ya sauraro a kokonmu yana cewa ƙarfe 5:59 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chad, daidai ƙarfe 6 akwai labaran barka da asuba, da fatan za a tara.

0: sai mai shi.
1: Ai yau ai gobe sai gaskiya.
2: Shin Alhaji har yanzu kana kwance? Jinyar nan bata barka ba?
3: Ai nayi iyakar bakin kokari na amma har yanzu ban dace ba. Gashi karfi na diya kare.
2: Shin baki da labarin shahararren mai maganin gargajiya Alhaji Ibrahim Arab dan Sokoto wanda yake gidan Zaituna Daura da Kiss Gadi cikin gidan mai na Total kan titin shiga Burgade a nan cikin garin Kano. Ya fara wani kyakkyawan shiri na musamman na lafiya ta inganta ga kowa. Ku je dan yin bayani akan lalurorin da suke da muku. Alhaji Ibrahim Arab dan Sokoto zai taimaka.
4: Assalamu alaikum jama'a. A yau dai ne da kaina TMP Ibrahim Arab dan Sokoto shugaban cibiyar Ibrahim Arab Pharmacology. Jama'a da dama kuna fama da jinya iri daban-daban, kuna zauna a gida ba ku da yanda za ku yi saboda yanayi na rayuwa. To ku yi amfani da wannan dama ku zo ku sami ni da kaina na kawo wani shiri na lafiya ta inganta ga kowa. Allah ya saka wa gwamnatinmu da alkhairi suna program iri daban-daban na taimako al'umma musamman gwamnan jihar Kano. Allah ya saka masa da alkhairi tun daga kan primary har kiya zuwa tertiary ana taimako al'umma amma dan bu idan yawa baya jin mai. Saboda haka na fitar da wannan shiri na lafiya ta inganta ga kowa inda za ku zo mu tattauna da ku tantance matsalaka a kyauta sannan kuma baka magani a kalla na kwana uku kyauta sauran magungunan da zamu baka sai ka biya kashi 50 cikin 100 insha Allah. Wannan dama ce kowa da kowa. Hukumar lafiya ta duniya ta ce kashi 80 cikin 100 na al'umma suna neman lafiyar su ne wajen masu maganin gargajiya. Ita ma karan kanta harkar maganin gargajiya a yanzu ta yi tsada saboda haka muka fito muku da wannan shiri domin mu taimake ku. Ubangiji Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya a kasar mu. Muna budiya da karfi 9 na safe zuwa karfe 5 na yamma. Kuma jama'a ayi hakuri, jama'a suna yi mana yawa. Idan 5 ta zo muka ce kai hakuri ka dawo gobe to da Allah kai hakuri domin aikin nan muna yin shi ne domin mu taimake ku. Ɗan kwanaki kalilan suka rage mu rufe wannan dama.
5: Don ƙarin bayani tuntuɓi Alhaji Ibrahim Arab a ofisoshin sa kamar haka:
6: a Kano gidan Zaituna Daura da Kings Garden jikin gidan mai na Total kan titin shiga Brigade. Lambar waya 0703 33 77 000. Lambar waya 0703 33 77 000.
4: Jama'a da dama kuna fama da jinya iri daban-daban, kuna zauna a gida ba ku da yanda za ku yi saboda yanayi na rayuwa. To ku yi amfani da wannan dama ku zo ku sami ni da kaina na kawo wani shiri na lafiya ta inganta ga kowa.
5: Don ƙarin bayani sai tuntuɓi Alhaji Ibrahim Arab a ofisoshin sa kamar haka:
6: a Kano gidan Zaituna Daura da Kings Garden jikin gidan mai na Total kan titin shiga Brigade. Lambar waya 0703 33 77 000. Lambar waya 0703 33 77 000.

0: Hey, Tom Tom, breathe through it.
1: Wash Allah kai na yana mun ciwo Musa
2: ya akai ne na ka dafa kai sai wani karkarwa kake yi kamar ana cizan ka
1: anya wannan ba jifa bace daga ƴan adawa
2: a ya na jikin ka yayi zafi rau wai ka daji amma gwaji ko
1: kwarai naje duba ma ka gani
2: haba koda naji ba wata jifa zazzabin malaria ne ke damun ka kana buƙatar ingantaccen maganin malaria na luta luta magani ne mai kyau dake kauda zazzabin malaria nan take bari ma dai ka gani karbi wannan ka sha
1: Na gode naji ne garo mamala
2: Luta na rukunin Artemeta da Lumifantrin wani hadi ne mai inganci daga Hobbit wanda Pharmatex Nigeria Limited ke dillancin sa idan zazzabi ya ci gaba bayan kwana uku a tuntuɓi likita
3: Everybody say thanks Luta malaria is in big trouble
4: Mun rasa abubuwa da dama a baya kafin zuwan MTN a shekara ta 2001 idan kai tafiya baka iya jin murya ko ganin iyalanka a yanzu kuwa kana iya kira ko ganin su a wayarka yau ina gwarzo ina kallar da sunan jikana da ake yi kai tsaye daga Jidda ina murmushi da yi masa addu'a
5: shekaru 25 MTN ta tabbatar da mafarkai da nasarori marasa iyaka muna bikin shekaru 25 da samun damar mace madalla da sabon shafi
6: Gida shine inda muke samun kwanciyar hankali dan nuna wa juna kauna kauna irin wacce muke bawo onga
7: shi yasa muka raba miyar kukar mu mai dadin gaske da aka yi
6: shi da sinadarin onga gida wuri ne da zuciya ke muradi wanda ke dauke da miyar nama mai kamshi miyar taushe da tuwon shinkafa garau garau farfesu wanda aka yi su da sinadarin onga
8: dan haka muka ce mu koma gida abincin na can na jira
9: a ci gaba da more gida tare da onga mai

0: shi 93.1 a Zangon FM.
1: Sabon salo, sabon tsari.
2: Arewar radio fadar ra'ayinka. Shine gidan radio na farko a nahiyar Afirka da ke gudanar da shirye-shiryen sa cikin harshen Hausa zalla. A kuma cikin awanni 24 ba tare da gaggautawa ba. Waɗanda suka hada da tattaunawa da labarai da kuma labaran wasanni bisa gagarumar bada himma kan ƙa'idodi.

0: Masauraro assalamu alaikum, barkamu da haka da kuma sake saurara da kowa wani sabon shirin na Gafi Liga mai doki dake ba kowa da kowa da fara albarkacin baki ba tare da ketare ko cerin iyaka ba. Ayu shirin zai faro da tsakiyar birnin Kano musamman cikin jami'an nan ta PRP wanda muka jiɗan ta kasantar ta na kan tsakiya cikin jami'ar a zaben shekarar 2027 mai zuwa. Honorable Najib Hamza ya shaida duniya cewa Litinin zai yi batun takararsa bisa wasu dalilai na kashin kansa a wani taron manema labarai da ya gabatar. Amma a cikin jawaban da ya gabatar, wakilin mu Malam Kawu Bashir Faruku Dirmin Iya ya tambaye shi ko yaya batun za a zo na PRP ko kuma za a tsallaka wata jami'ar ne, ka kuma dai ƙarin hasken da ya manema labaran kamar haka.
1: Na janye wannan takara da nake yi a matsayina na dan takarar sanata na Kano Central a jam'iyyar PRP. Dalilin shine dai kawai is personal na kashin kaina, na ga yana da matukar muhimmanci a wannan lokaci na aje wannan takara.
2: Kaga wanda ya fika quality ne a tafiyar kace barkar rawara babbaya ko kuma wata jam'iyyar zaka je kamar
1: ba na tunanin wai akwai wani wanda ya fi ni quality. Mun samu koyon baya na al'umman mu, muna ganin zamu iya tasiri a wannan zabe da muka sa a gaba. Kuma ba ma tunanin shiga wata jam'iyyar, har yanzu dai muna jam'iyyar PR kuma za mu ci gaba da bata gudunmuwar da ta dace, kuma za mu jira mu ga menene abu na gaba da za mu shiga, dan za mu sanar da mutane da magoya bayan mu. Babu wani yarjejeniya da na kulla da wata jam'iyya da wani dan siyasa, kawai dai na san cewa akwai jama'an mu, ba ni kadai nake wannan tafiya ba, kuma wannan ajewar duk da sannin su da kuma goyen bayan su, za mu ci gaba da tafiya da mutanen mu da rike su da kuma hidimtawa al'umma. Dama mu burin mu ai mu tuka taya za mu taimaki al'umman a kowane lokaci, shi yasa ma muka shigo cikin wannan harkar siyasa. Muna bawa magoya bayan mu hakuri jajircewa da suka yi na wajen tallatar da mu akan wannan matsaya ta mu.
0: Tsohon takarar sanata a cikin jami'ar PRP a kan tsakiya nan Jihar Kano Honorable Najib Hamza. To dake mun tabo batun kujera sanata dai duka a tsakiyar kanan da akwai sarkin yakin sanata Faisal Hanga Alhaji Muktar Garba Intini dake yaba sanatan bisa aikan da ya ci ya gabatar, amma da shaida duniya cewa dai sanata Hangan ya dala dukkan wasu sanatoci da suka zauna a waccan kujera a tsakiyar

0: Madalla mawaki Sani Kurna kenan a cikin wakar sa mai taken Juma'a babbar rana. Muna fatan Allah Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya tattaro albarkar da ke cikin wannan rana ya sada mu da ita. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi barka da warhaka da fatan ana ci gaba da kasancewa da Arewa Radio cikin goshin lafiya. Kafin zuwan wannan sauti an kasance da Nura Haruna Mudi a cikin labaran kasa. Sai da misalin karfe 12 na wannan rana za ku ji mu dauke da labarai na kasa da na ketare. Duka dai a cikin wannan zango namu na barka da rana ta wannan rana kenan Juma'a babbar rana kamar yadda muka sani kuma masu sauraro yanzu agogon mu na cewa karfe 10:20 da misalin karfe 10:30 akwai shirin duniyar wasanni da za a saurara wanda zai kai mu har zuwa karfe 11 na wannan rana. Karfe 11 akwai shirin makarantar hadith da ga bisani karfe 11:30 zamu zo a cikin shirin nan na daudar gora. Amma yanzu zamu je ga mai sauraro domin jin sakonnin barka da Juma'a musamman game da wannan babbar rana ta Juma'a duka da tsarin nan namu na fadin ra'ayi da Arewa Radio kan bayo mai sauraro cikakkiyar dama ta fada ra'ayinsa. Za a iya aika rubutaccen sakon barka da Juma'a a dandalin mu na sada zumunta na WhatsApp kan line 0809 8712 6715 ko kuma layukan mu na tarho. Bari mu je ga masu kira mita 93.1.
1: Barka da aiki.
0: Barka kare wake kallayi.
1: Eh kana tare da na baballe dan madan wa karamar hukumar Geza.
0: To malam na baballe barka da shigowa.
1: Na kuma na fatan alheri gare ku sannan kuma da Afra da Muhammad da Habibu da Bashir da mamansu Afra ne muku fatan alheri na baballe dan madan wa karamar hukumar Geza.
0: Muna godiya. Allah ya amince na baballe da wannan gudunmuwa taka a daidai wannan lokaci. Layukan da ake kira su ne 0206446054 ko kuma 0206446055. Akwai wani sako da ya ce assalam jilawa barka da Juma'a. Ina yi wa
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
2: Jilawa barka da safiya.
0: Barka ka dai.
2: Yawwa ya aiki.
0: Alhamdulillah a gurguje.
2: Yawwa. Ina kana magana da Salim Katanga Zango.
0: To barka da shigowa.
2: Yawwa, mun ji labarai kuma Allah albarkata da radio.
0: To sakonka na barka da Juma'a.
2: Yawwa, ina gaishe da Ummale da Zango, ina gaida Malam Isha'u na Annabi, da Malam Ibrahim Lalibai. Ina gaishe su da kyau da kyau, Allah ya sa sallar Juma'a lafiya.
0: Amin, summa amin. Muna godiya sosai. Sai wani sako da yace ina tare da ku kai tsaye daga Abubakar dan da Santar Komau. Karamar hukumar Bichi, ina yi muku barka da Juma'a. Sako daga Abubakar Danda. Muna godiya sosai kwarai da gaske. Sai wani sako da yace assalamu ina yi wa Garba yayan wato ina yi wa gaba ɗaya al'ummar musulmi na duniya barka da Juma'a musamman abokan aiki da ke. To muna godiya sako daga Sunusa Aminu Fage layin Dabinai. Sai wannan sako da yake cewa salam daga Abbas Muhammad Dakta da Bigel Ringim Jigawa. Ina muku fatan alkhairi. Muna godiya sosai dan mutanen da Bigel. Sai wannan sako yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ina yi wa ƴan uwa musulmi barka da Juma'a. Sannan kada amanta da yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam salati. Yace muna to sako ne daga Amina Hassan Garba. Muna godiya sosai kwarai da gaske. Sai wannan sako na ƙarshe duba da yanayin lokaci da yake cewa assalamu alaikum jilawa, ina maka fatan alkhairi, fatan za a yi sallar Juma'a lafiya. Sako daga Isa Mai Shago Unguwar Rimi Kumbotso. To muna godiya sosai dan mutanen Unguwar Rimi da wannan gudunmuwa taka a daidai wannan lokaci. Masu sauraro da fatan za ku ci gaba da kasancewa da Arewa Radio mita 93.1 zangon FM a cikin wannan zango namu na barka da rana.

0: Duk wata kai da ma'aikatar ka za ku iya rika tara wani kaso na albashin ka a cikin asusun ajiyar ka na retire wanda hakan zai taimaka maka yin tanadin retire zuwa wani lokaci.
1: Wannan yana nufin yayin da kake aiki a yau kana tanadi don samun pensho gobe.
0: To idan kuma kana sana'ar ka ne fa?
1: Tarin pensho na kashin kai wato PPP naka ne. Zaka iya tara kuɗi kadan kadan kowane lokaci ta hanyar buɗe asusun PPP.
0: Ko aikin office ne ko kasuwanci ya kamata makomar ka tana da tabbas.
1: Fara tanadin pensho a yau don samun makomar da ta dace. Ziyarci www.pencon.gov.ng ko kai magana da jami'in asusun pensho don ƙarin bayani.
0: Pension ka makomar ka.
1: Wannan sako ne daga National Pension Commission.
2: Wayar gari da shayin Lipton yana da wata hanya da yake tattara mu kofi daya daya ya kake a lokaci guda.
3: Mutumi na baka san me ya faru jiya ba.
4: Kai ma barka da safiya.
3: Ya hakuri mana shayi kafin hira.
4: To shikenan fadi mana.
2: Ai da shayin Lipton ne ba cika kofi kadai yake yi ba, yana ƙara kusanci da zumunci tsakanin jama'a. Shayin Lipton yana hada zumunta.
5: Ka ganta nan karo na 16 kenan take bibiyar bidiyon girke-girken nan ta dakata ta koma baya kawai sai kaga kuma ta dakata ta sake kuma maimaitawa. To amma dai babu damuwa tunda da Airtel Smart Connect mai matukar sauri take amfani mai dauke da data mara iyaka da ake iya hadawa da kowace irin na'ura koda ko wutar baterin ya mutu akwai madadi da za iya amfani da ita na tsawon awa 6 kawai a ci gaba da rayuwa babu tangarda. Hanzo ta ka samu Airtel 5G Smart Connect a yau akan naira 25,000 kacal. Ziyarci shagon Airtel mafi kusa ko a kira lambar kyauta 0911000000 domin samun taka a yau.
2: Airtel.
6: Gida shine inda muke samun kwanciyar hankali don nuna wa juna kauna. Kauna irin wacce muke bawa onga.
7: Shi yasa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi
6: shi da sinadarin onga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke dauke da miyar nama mai kamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin onga.
8: Don haka muka ce, mu koma gida. Abinci na can na jira mu.
2: A ci gaba da more gida tare da onga mai ɗanɗanon naman sanya.
9: Ɗanɗanon gida.
10: Mita 93.1 Arewa Radio. Mita 93.1 Arewa Radio.

biliyan 12. A cikin shirin kuma za mu jadda hukumar da ke shirya gasa ta nahiyar Turai. Ta waɗannan da ma wasu labaran daban-daban suna nan a cikin shirin da fatan za ku gyara zama.

0: ya ringa ambaton sunansa a san shi a duniya wa an yushara ilaihi bil bunani kawai yana san ringa nuni ne a ringa kai kwani yana da karatu kai ya haddace masaloli tili a ringa nuni da hannana cewa kenan wa an yuqala irin wannan kawai buri yake a ce habizun kai ma haddacin qur'ani ne ma haddacin hadisi ne wa dalibu ilmin kai wa dalibin ilimi ne a ringa nuna shi da hannu wa munaqishun kai ana akwai hujjoji akwai tattaunawa inda hu hujjatun kai yana da hujjoji Allah ya sare mu hujjoji yanzu nan da zai kure ka irin wadannan burin sa kenan wa nahau zalika da makamancin haka san da zuwa irin burin sa kenan malam Allah ka tsare Allah ke yi to kun ga wannan ma malamin ya kula mana bayat batu ne mai kyau malam da shi ya rufe cewa kawai mutun yayi karatu dan kawai ya rinka jayayya da musu da malamai na bako da musu da daliban ilimi wannan ma kun ji ga hadisi guda biyu sai ya haida ya roto mana daya daga Jabir dan Abdullahi daya daga Ka'ab bin Malik wanda suke nuna mana duk wanda yake neman ilimi dan wannan niyyar an gane dan ya rinka ja da malamai dan ya rinka ja da jahilai su wanda ba su da ilimin ya ta kore su ina fata an gane dan ya jawo hankalin mutane su san shi waye wannan dan wutar jahannama ne ko sakamakon sa shiga wutar jahannama Allah ke yi mu malam da shi wannan darasi malam ya rufe mana ainihin wannan mufsidi na uku shine musu da jayayya malam ya ce al-khatimatu khatima dama haka yake akwai da shi in ya gama darasi yakan rufe mana da khatima yakan muqaddima yakan khatima an gane Allah ya datar da mu idza radana malam ya ce idan muna niyyar Allah na qa'a kada mu abka fil jidal wal mira'i cikin jayayya da musu almazamu mai ne wadanda ba a so a shara ai ba ma so ma abka ko in ba ma so ma abka to fa alaina wajibi ne akan mu an natamassaka bi hadha ad-din al-qawim kawai mu riko da addinin mu kankan addinin nan wanda yake mi kakke kawai mu riko da shi kawai malam mu zauna mu koya mu koyar kawai shine aikin mu abinda ya kamata kenan لأن دوم من عقوبات الله ينا دغ عقوبر الله لمن ترك دينه دكن wanda ya bi addini koyan karatu kake ba dan ka aiwatar ba an gane addinin nan ka kika koye shi ka kika aiwatar da shi ka ka bi addini kenan to alƙawarin Allah ne yana daga aqubar Allah ga dukkan wanda ya bi addinin sa an yanshura fihimul mira'a wal jidala wadannan al'ummar to zai yada musu musu da jayayya inda suka bar addini kada kada inda kun fara musu kun fara jayayya shine addinin ku akwai alamun kun bar addini akwai alamun kun bar kamanta addini shine sai Allah ya jarrabe ku ya yaye muku ya bude muku musu da jayayya amma mu bar musu da jayayya jama'a a tsaya a koyi addini a iya shi a kuma dabbaka shi fa ana abi umama ta ga dalili an karbo daga abi umama radiyallahu anhu kale yace kale rasulullah annabi yace ma dalla qaumun mutane ba za su taba bata ba ba da hudan bayin shari'a in ka ga da suna kan shari'a kuma sun bata to kanu alaihi bayan shari'ar da suke kanta illa utul jadala sai idan an shigo musu ta hanyar jayayya ne daga ran da suka dau jayayya to sun bata daga ran da suka maida addinin su suka maida rayuwar su musu da jayayya to in Allah ya da ana shigo musu ta nan Allah ya rabu da su Allah ne baya son su to daga nan bata kuma zai zo musu ثم تلا النبي سي النبي يكرنت هذه الآية وأن آية يتي ما ضربوه لك إلا جدلا wannan saba misali da suka yi wadan komai suka sabo shi ba wadan komai suke yin sa ba sai dan jayayya Allah yace balhum qaumun khasimuna kai su mutane ne masu rigima mutane ne masu musu kafirai kenan haka Allah yace haka sa batattu ne an gane dukkan da yake batatte zaka ji banda musu da jayayya ba abin da yayi illa utul jadala me ma'anar illa utul jadala ga yinan zai fassara ma yani in taqamallahu minhu Allah zai yi fata fata da su ne an gane ko waqabahum Allah zai musu aquba ne bi an a'atahumul jadala sai Allah ya ba su musu badalil ilmi sakamakon ilmi yanzu ba ga shi ba dai in shi ya za ga dabiyar su kenan sai dai su musu da jayayya ma ba ga sun koyar da sallah da zakka da azumi ba an gane ko sai dai jayayya sai dai musu ya da dako kaza a ce ai kaza ne ai kaza banda musu da jayayya bata ne kawai allazi a'radu anhu ilmi na addinin Allah da suka bijirewa to sai ubangiji subhanahu wataala ya jarrabe su da jayayya da musu da zarar sun bujirewa ilimin addinin Allah to sai a basu wa atahumul khusumata sai Allah ya ba su rigima bil batilin da banna sai su koma su ta rigima an gane ko su ta jawo banna suna kokarin yada banna wallajaji da rigima wal mumarati da musu bila fa'idatin ba ido ne fa'ida duk musun su ba fa'ida saboda me saboda sun bar shari'a sun bar ainihin addinin Allah sun bar koyan addinin Allah gangariya saboda me ma tarakul ilman nafi'a kaji ba saboda sun bar koyan ilimi mai amfani ko shine alqurani shine hadisan annabi shine fiqhu zahara aljadalu suna barin ilimi mai amfani suna barin koyan ilimi mai amfani sai jayya ta bayyana gare su shikenan haka suke kishiyar abin ne daman da zarar ka bar koyan ilimi mai amfani to sai ka kama musu da jayya wa hadhihi qa'idatun malai ce wannan qa'ida ce tabbatacciya fa ayyu qaumin din mutanen da tarakul ilman nafi'a kaji ba suka bar koyan ilimi mai amfani shine ilmul kitabi ilmin alqurani ni ma yanzu na fada ko wasunna suka bar koyan sunnar annabi hadisan annabi yu'aqabu to za yi musu akuba kuwa bintisharil jadali jayya za ta yada cikin su wal khisamin da rigingimu fihim a cikin su sai ta rigima akan abin da ba addini ba duk abubuwan da ba na Allah Allah bai fada ba annabi ai ta rigima akan su ta kokarin wannan za su yada ai ta rigima sai ta yada abin da yake banna da fasadi an gane saboda sun bar alqur'ani sun bar sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma arina alhaqqa haqqan Allah ka bayyana mana gaskiya eh mu gano gaskiya ce warzuquna ittiba'ahu Allah ka arzuta mu ainihin binta warzuquna ittiba'ahu Allah ka arzuta mu bin gaskiya din ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ya Allah kuma ka arzuta mu da binta warina al-batila batilan Allah ka nuna mana banna mu tabbatar banna ce mu gane ta sannan warzuqu najtina bahu Allah ka arzuta mu nisantar wannan banna Allah kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin Allah kai salati kai sallama an gane ga annabin mu annabi muhammadu wa ala alihi da ala yansa wa sahbihi da sahabbansa ajmaina baki daya littafin da ka daga ka ga mai salati ga sabban annoba na dan shiya ne kar ka ƙara karanta shi ka ringa lura ko a farko ko a ƙarshe Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad iyakan nan suke tsayawa ka kiyaye kana dagawa a farkon muqaddimar ka ga haka na dan shiya ne kowane irin littafi ne kuma kuma suna nan da yawa fa ana ta yada su sai ka kiyaye ga wata formula mana na ba kaga suke ba sa cewa wa ashabihi wa sahabihi saboda suna zagin su ba su yadda da su ba kace Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad shikenan iya salatin su kenan ina fata an gane to ne dan shi'a ne wannan alattafan su ma ka za ka gani a muqaddaman ne a ƙarshe ne amma ka yance wa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala ashabihi alhamdulillah an gane wa zurriyati ajma'in alhamdulillah da Allah kuna ganewa Allah ya kara mana kaunar annabi da kaunar ahlul baiti da sabban annabi ihtabar fahamaka mu karasa ko sai mu tashi ko da sati mai zuwa din sai mu tashi na hudu shine ainihin mufsidi na hudu shine ashawatu shi ma duk inda ya gama yakan yi tambayoyi da wai zaka je ka gogar da tunaninka ina da kyau duk irin wannan na ga mu ku rinka zuwa kuna fitarwa balalle kun kawo ba saboda akwai dan sabgogi a kaina da yawa balalle sai mun yi da ku ba amma akwai abokan karatun kai wannan yana ƙara gogar da basira ne yana ƙara gogar da ƙariha an gane ku daina karatun nan in ba ku abita su ba za ku zama malamai ba Allah abokan karatun nan namu duk da muke wallahi akwai ɗansu masu kokari akwai wanda su ma kansu malamai ne dan Allah yana ganewa akwai su wallahi to irin su sai ku kai aboki da shi wanda da Allah zan fitar da tambayoyin nan sai ka duba mu akwai su an gane da kai ko kuma zo mu zauna da ni da kai ka tambaya shi ya tambayar mal farko din nan mana arrafu aljidala wal miraa ba na amsa ina ba ta an gane
1: alhamdulillah karatun littafin silsilatul mufsidatul qulub kenan kuka saurara a cikin shirin makarantar hadis daga bakin Sheikh Abubakar Salisu Sharfadi daga nan mita 93.1 arewa radio

0: FM. Masu sauraro, barkanmu da warhaka. Barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin wasan kwaikwayon daudar gura. Wasan kwaikwayon daudar gura fitowa ta 22.
1: Abinda za a yanzu shine
2: yaro na riga ka
1: zan ba ku laya
2: wannan fa duk ba wai magana wani an riga ni zuwa
1: zan ba ku laya in kun san ba ma karba kudin sadaka sai dai su mutanen a aika musu da kudin sadaka a kokari a ajiye a gindin tsamiyar can eh nan da minti biyat sai kaga kudin sun bace
2: kaman no za a tisa azubi
1: eh in dai san samu ne ka san su mutanen boyan sun fi san daga uku uku suke karba kai ka kawo 150 shi ma 150 kaga uku ta hadu su ba sa san biyu
2: wai malayin nan guda nawa ce ne ne
1: guda daya ce
2: to guda daya ce to ai naga kana wani kokarin hada mu da shi
3: yo an yi za a fara
1: to ba tare neman farkin ku ba
2: to ai ni tunda na fika alamun masu kudi ai ka gani yaka yanzu kaga kai ai za a samu matsala aka kalle ka tunda ba kai kalan masu kudi ba kai kalan masu wanke wanke kalan ka kenan bai kamata a ce an dauki
1: ba ku maslaha
3: yaran zan
1: ba ku maslaha
3: ni game nan na nan cikin nan
2: ba gani game ga yata fenti ake yi balle kai ba magana game
1: ba ku maslaha ba ku maslaha
3: ina je kamar iru
1: matashi matashin
2: yawa to
1: ya rike laya kai ko in matashin ya rike laya idan ya rike laya yana dukan gefan ta na dama yace kudi a loka yana zuwa loka zai ganta a ciki to dukan laya farko loka in ta cika sai dai ba kudin da suka cika loka ya fara baka ka gina gida kusa da nasa
2: shikenan
1: ba shikenan ba
2: sai masa kuli
1: sai kun ga kama kama
3: malami fa matsayin nan na rike so da karuwa
1: wanne
3: ni a matsayina na chairman din jami'a ka gane ko mai azusu a kasan nan to so nake wuce wannan gaba ya zama to ne shugaban kasan jami'a da duniya ne wani
1: shugaban jami'a na duniya ba ma na kasa ba
3: ma na kasa ba
1: ka an gama ka samu laya yanzu a fara sako kudin nan
3: to shi
1: a fara sako kudi a fara sako kudi
2: alaikum salam baba ya nan kanka nan alaikum salam
1: kai tsoho mai bata harka je bar nan
4: sannin sannin ku yara
2: yawa baba barka dai
4: yawa
2: baba akwai tafiya ba ka jin tafiya baba ka zo nan wajen
4: imana
2: baba an zo ai gashi nan Allah ya sa na dace baba duk alamar da ka ga mun ga ta nan na ga
3: da Allah ya hakuri mana salame mu
4: a ina ka dace
2: baba ka ce hular safara ga ta nan rigar safara ga ta nan takalmin safara ga ta nan eh
1: ko babu hula fara a kaina ko ba takalmi fari a kaina ni ne mai bada laya
3: yawa alhamdulillah
4: wannan da kake gani
2: baba ina jin ka
4: irin yan damfaran nan ne
2: yan me baba
4: yan damfara
2: yan damfara
4: eh
2: to baba ai kai kallisafa kuma duk gashi na gani a cikin sa
4: to da na lissafa maka sai ka daya ka kalle shi tab ka ga yake
2: na kalle shi
4: to me ka gani wanda ba fari ba
2: eh a kai baba ai ka ce ku me fara amma sai yanzu na amkara na ga carbin sa baki ne
4: wannan shi ya tabbatar maka da cewa ba wanda muka gaya muku bane ba
2: gaskiya ne
1: kai baba ka kaba ta harka baba baka ga carbi na in ya shiga duhu yana komawa fari ba
2: a'a mu fa abin da baba ya gaya mun shine gaskiya ba zai
4: mana gaya maka layin karab anan za ku hadu da shi
2: to baba
4: ka ga yanzu dabu da azhar nan anan sa azhar ta yi
2: ta
4: da asar ta na dabu da shi
2: eh la asar sakaliya
4: a cikin sakaliyan nan anan zakai
2: ka cewa ba bari mu yi kenye can godiya nake Allah saka alkai
1: kai ba za ku ba da kudin nan ba ba za ka ba da kudin nan ba kai kamar ya baba da tito ban 150 din mana kai
3: ayo kuma kana jin abin da ya faru
1: me ya haka
3: bari kai hakuri in je na dawo mu saki saduwa
1: da ba
3: eh kai hakuri mu je na saki dawo
5: na ba kamar
1: yaya
5: kai wanda fatan alheri zai
1: ci ban
5: yi magana alheri wancan bagwaran da ya riga da
1: amma
5: yi
1: hasada
5: amma yi hasada
1: aka ji murya
5: ya wani hasada
1: kaga cibin kasashen duniya
5: da su yi to ai ba shi sai na koma gefe ba
1: ni ba wannan da wannan an samu abin magana ai yanzu suna kallaka

0: da yanayin yanda za a dinga gani muna ta tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro
1: wasannin nan naku na gasar zakarin ayar turai masu zafi ne fa
0: eh kware ko na gani amma duk zamu tsallake wannan
1: to Allah ya tabbatar
0: san zamani ne amin sai kuma wannan yaron yana nan ya shiga depression ma labarin da muke gani Julian Alvarez za dai mu ga yanda cinikin zai kaya
1: to madalla
0: yanzu yaron nan ma an ce ya shiga depression
1: to ba damuwa dai lokaci zai iya nunawa tunda kaga shi Julian Alvarez ana tattauna da mahukuntansa agent ɗinsa da agent ɗin Arsenal ko abin zai tabbata kuma bai tabbata ba zai ci gaba da zaman sa a kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid din sa mita 93.1 Arewa Radio
2: yaro da kalandan barkanmu
1: da na'am da muke tare a gurguje saboda lokaci
2: nafi mi shago da kango da Real Madrid
1: na'am muna zuwa muna jin ka nafi
2: mun ji labarai musamman da NPFL da aka fara takewa a yau kuma gashi na ga wasa Inter Lagos da Sporting Shooting Star o ana wasa 2-1
1: haka
2: mun jira dai magayin da wasan Kano Filan da ya kasance a ranar Lahadi
1: to muna godiya
2: kuma wannan dan wasa ga mu je ga ai ka san wani abu London boy ai duk yanda za a yi kana kungiya duk da gwanda a ce an sai da kai ko euro miliyan 1 ne akan a ce an kore ka san haka kore ka fa Allah lata ma kariya
1: to Allah ya kyauta muna godiya
2: za mu so mu a kore shin ba nafi mai shago
1: to madalla nafi zan iya cewa a duka anan muka kawo karshen wannan shiri madadin Bashir Sarki wanda ke rike da wannan zango kuma shine ya sada mu da kowa da dai wannan lokaci Ibrahim London boy jigiri nake tare da ku nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Arewa Radio mun bar ku lafiya I have waited patiently.
3: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
4: an sarrafa magi star daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kannan fari
3: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
4: magi star sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba
5: Mun rasa abubuwa da dama a baya kafin zuwan MTN a shekara ta 2001 idan kai tafiya baka iya jin murya ko ganin iyalanka a yanzu kuwa kana iya kira ko ganin su a wayarka yau ina gwarzo ina kallon radin sunan jika na da ake yi kai tsaye daga Jidda ina murmushi da yi masa addu'a
6: shekaru 25 MTN ta tabbatar da mafarkai da nasarori marasa iyaka muna bikin shekaru 25 da samun damar mace madalla da sabon shafi
7: Mutanen da ke cikin motarka su ne mafi muhimmanci. Cherry daga Kaluwa yanzu tana Kano. An kera ta da fasahar tsaro na zamani domin kowace tafiya ta kasance cikin kwanciyar hankali da aminci. Ga more shekara 6 na hidima kyauta, shekara 6 na garanti da gyara cikin kwanaki 7. Idan gyara ya wuce kwanaki 7, za mu baka mota ta wucin gadi domin ka ci gaba da tafiyar ka ba tare da tangarda ba. 6-6-7 Cherry dinka, iyalinka ko yaushe cikin kariya. Ziyarci shagon mu a Audu Bakowai GRA Kano. Akwai da daga iroji cherry daga kaluha kwarewa a hidimar bayan sai
8: LG dual cool solo singi nisa air conditioner mai sa solo singi
9: saboda LG tana kula da lafiyar ku fiye da kayayyaki duk wanda ya siya LG dual cool air conditioner daga Fuani showroom ko kowane shagon dealer da aka amince da shi a fadin Najeriya zai iya samun insurance zazzabin cizon sauro kyauta idan ya cancanta
10: Yawa, dan ba ni rabin kwalba anan.
11: Yar uwa, har yanzu kina siyan wannan man dora? Abinda baki san me ke cikin sa ba? Kwakin san inda aka hada shi ne. Ni dai man fa oil nake siya. A takaice, sun yi wani sabon sacheti wanda ya kai ninki biyun wancan na baya. Kuma wannan sacheti naira 300 ne kacal a karamin farashi.
12: Sabon sachetin Power Oil 90ml. Mai ne mai inganci da zaka iya siyan shi a naira 300 kacal.
13: Power Oil.
14: Kaganta nan karo na 16 kenan take bibiyar bidiyon girke-girken nan ta dakata ta koma baya kawai sai kaga kuma ta dakata ta sake kuma maimaitawa to amma dai babu damuwa tunda da Airtel Smart Connect mai mutukar sauri take amfani mai dauke da data mar iyaka da ake iya hadawa da kowace irin na'ura ko da kuwa wutar batirin ya mutu akwai madadi da za a iya amfani da ita na tsawon awa 6 kawai a ci gaba da rayuwa babu tangarda hanzo ta ka samu Airtel 5G Smart Connect a yau akan naira 25,000 kacal zai ci shagon Airtel mafi kusa ko a kira lambar kyauta 0900000000 domin samun taka a yau
15: Airtel
16: ko wa